0: Ya, kami senang andut ke sua bentuk pinai ko. Kopi rungau kawa gumaya di tiga selimbahan boros dusun ko. Ya, ramai bo.
1: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siam. Mabad minit ke saban. Kalau mesti di ruputan ko ngoyong-ngoy tawan. Manta kata na obay na.
0: Pakai na tumilang bus mamalihis ginawa ke saban na bay na. Makinaw sini manta di siarah amburus. Pinirubaan pitang kiadan. Etina Radio Malaysia. Keninga FM. Hebat syoknya.

0: 恭喜狗，
1: 狗多么赞！
2: 谢谢
3: ，Thank you，
4: 谢谢 kasih，
0: magsukul，
1: paling kuenangan，
4: terima kasih。
0: Ponsiko na po nga ruhay palambos. Yolo no ito san ginawa, kano members ponsiko? Ikatay erin. Ponsiko, kanto kumadunin suway, sundong akorot panghupan. Autokawi akurakuro nung asanang takaw kumadunin suway, mongosiko panghupan dialo. Ponsiko!
4: Kringaw FM, Kostalimbahan, Boros Kusun. Tulong mo sa makinangaw siling-siling tangulumis. Makinangaw kapailaan. Pasan-pasan makikinangaw. Makinangaw Kiningaw FM, mayad frequency siyam na hapadam 4.2 MHz, mayad nunapohat karalado. Iawit-awit na mamanaw, di saang-saang dot may dumo. Makinangaw, idapur. Dapat magansak, Toiko, dapat ni rumah-rumah. Hinang ka na po. Kinanghano, Kiningaw FM. Miyampay dahay. Ito sa limbahan, Boros Susu.
5: Kupisa na kan, yoko yi Elika Paujin. Kano mo kinawa ko sa limbahan Boros Dusun Kiningaw FM. Karanghan sinding dusun di tengah ramai. Kuhoy aramai boh.

0: Kuai.
1: Makinangaw ko sa Limbahan Moros, Luzon, Kiningaw FM.
2: ESCOM Teka Eastern Sabah Security Command is a agency katingaligan nit mangulod a karaja id zone at tingalig kasilahan Sabah montok mamagumpi o manamong kapantangan pogun. Hontolo ni datimpu tanaruk na po nga montok manantu koyonon kasilahan Sabah kakal o tingalig o taranong om apantang montok mamalantoy hontolo ni datimpu taniba montok mangulod karaja katingaligan mayapoyin penu om kiwa Waya id Piolitan Tensanan Agency. Hontolon penuridangan ESCOM na po nga montok manoribaw, pagumbalan ko tingaligan, mangilag karatan dumarapos pogun o mamagompi magigyon o kogunon pogun. Ko tingaligan, tungungan tokaw Tensanan.

Hai, yoku i Felix Don. Kano makinongo ko sa limbahan Boros Dusun, Koningaw FM. Aramay mo ti sinding tongorongo. Kihoy! Aramay

0: Magkaringaw di kayo.
1: Mani kita daw ko iso, gisom ta daw kalimo, jam ka siyam, gisom jam ka pa damisod ka swabon. Lobby agumu ka poilaan. Lobby agumu pumalaan.

0: Kailo pananggo, watas suara na pong, watas bobos to sa pong no kabani pagundite. Kagumuan magigian na da titinapa na tinarudusun ang bajaw. Mamagunag kudas subagid icon watas, watas iti pengayon italun hapad mapat kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginaya 1,106 hapad mandam kilometer pasagi ang wayaan kalimaganan, mantak watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran geray kelapa bakar ang disan rahat adit kagaya ginawa, it ay tutunan id tangad magigian na kaya nan no pagulo dito, bay no, nasilid rerikatan tutumambuloy mantan labus pagun.
1: Makinangaw ko silambahan Moros Duson, Kaningaw FM.

0: Hoy bo kiningaw kana makinaw kiningaw FM. Kiningaw FM alamay bo.
1: Gunaan konsep 3T masod momomali mayag talian made out odutan. Menguhot uhotan ngaran company. Alamat tadun kepopuan. Seresiden. Seresiden na kapiyang mangantong. Lalabi na gatang, size, suang, sinanang tisesot barang. Kada katamaha. Kada kondos tamahad panahakan gatang au asokoyot. Pagyagalon palay do gatang. Kadat guling, masiti kailo ang mantong-antong. Kailo ka na disitulon mau mudot, haro na po taralan. Kaling ka taruhay, apa na ka, wala kasi no?

0: Aday, aday, nakalabay ako. Nakalabay ako kapiyabay na... Nakarikat na matungayo at tulon. Haya. Oh, hiti malay ko, Aida.
1: Aha. Hiti ako na yako.
0: Karikat na ngayon malahing tanganak si Golide.
1: Iaw, pumatigo, Maria. Tumado na pasurat nga, jam ko hapa na miso ako suabon at karikatan dala ka.
0: Oh, jam ko siyam, naging maladik yo.
1: Aha, iri nagi.
0: Malasan na kapiyod o sanangot kapapanahid ang babayan bay na ti. Agampat na gidahot hon talon.
1: Kyo, oh iya, iku Maria. Adi, muhat ako bay. At nakura to, dua dalam satu at ababayan bay na ti. Akan katay mantok, nakapamarimitan ta daw tangan naksang pamugunan na.
0: At tapat na po kapiya nga, ka isa tulan ka anong taon bay na kapamarimitan na ta daw tangan naksang pamugunan. Ang kalima tulan ka anong kapamarimitan ta daw kayanan sandat sa pamugunan. Jadi asanong datrumitan ta ko di insan-insan.
1: Maampatot na harangawik kaparagatan mananam bunga, umansoy kakamot tunturo, mantag kakamot itmano dapat tamo.
0: Irina, manta ko piyo mga at kapamaramitan dila to, kailo nadangawi iti tanganak, no at tangbungan dila manto kayo ng sandad, mantag to karopo.
1: Kantok na kapiya Igo Maria. Sayara agam piat ka brusia nam kalumisan kayo ng sandad na takaw sendiri ka no kasanangan om tulon mantad labus nga adi umayaan matikya sa kira karikot yala iti
0: Mirinagi. Oh ya, harna ititong ka pangayon man patahakad tanganak hindi
1: on the way ako no kadilisa matikya
0: nah, ma'am no iti no kapiya kasanangan dat sayara mihubuhub
1: at tapat kapiya Igo Maria iyo boy nga no pangahanap popomikap di tanganak nga wiit mananahak pakikitanan
0: ma'am sunudan niyo boy dat mga iti
1: iri nagbada mongoy nagkikakayo boy hiting nintang kakaditanganakit mamikapan daw pengkuro yola idpantas
0: iri nakasariyo boy ang makirayo na pundamatiyo boy did olumis at mikapon ko ka nga olumis ka kapiyo mikapan diyo boy
1: iri nagkipakapiyo o pilalaan na yo boy
0: kuya karikatit malahing itanakit ka no titong kapto ka mo rin
1: ay tumalo ng papibabarasan niya in telepon nga karikot ida ah
0: bamo kontok na kapiyo sukiran karikot to milah na dad magilang pengko royalan magumpuya ada tanganak dilo
1: iya da milamitan ni malahing nga iso ay
0: na iri iso kamantad hontalan ababayan diti
1: oho ang nakurat tutoy pinapanaw tada bay na at ababayan diti Igo Maria
0: ang kontak na berikyato ipitangaan diti tadaw tanganak sa pamagunan ang tadaw kayanan sanad sa pamagunan kawago ang kondarangan gaya di ka isa tulan ka onamiti.
1: Oh, oho, nakapya kya, iya pamadi.
0: Ang kontak na bagyan man po haraod awal. Abis, agumot na mati o station ko diti rumikat. O susanad magihom dating po.
1: Nah, adi, haro na takanan catering.
0: Tok, kontak na kapiyad awal ka di kata catering. Bilad uludan mantad, nga ay nakurato ing ginaanjila.
1: Iyam ka ba? Haro ka kataguangon di Angela itaw na milo o taliban ka daw.
0: Oh, lagi mabam. Iko ay dah, sekirad haro po ng sunudan di Angela nga. Sunudan ko na kiyo.
1: Oh ba? Okay ba Igo Maria?
0: Nah, haro na at malahing ang tanga na karikot. Ano nga yata ko ba ay alala?
1: Oh, no kiyo. Ba, ano no?
2: Napakawag ko tapot, ababayan sandukot. Kadaliway, makinangaw, ababayan sandukot, manikit taraw katalo. Jam ko, hapadam isa, talunapad minit ka swaban. Sandukot.
3: Sandukot.
2: Sandukot. Sandukot.

0: Panginda po ano, manod agumo at mamali-mali. Manod ay tutunan at jenamano.
1: May baiklano id RTM Sabah. Haragisam na ribu at magikinangodahay manikinit tadaw pamila yala sumiliw mong malino.
0: Miyampay package kapailan dit flexible am gatang dit kasudong. Manguhup kay dika dat mamagampot lo bidagumo mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada paledar ang mutakay id number 088 turu isa 2 talu apat apat aputan isa isa isa 6 mantag kapailan sumsuhot.

0: ESCOM teka Eastern Sabah Security Command is a agency ketingali ganit mangulod a karaja id zone at tingali kasilahan Sabah mantok mamagumpi o manamong kapantangan pogun. Kontolon id timpu tanaruk na po nga mantok manantu kuyonan kasilahan Sabah kakal o tingalig o taranong om apantang mantok mamalantoy kontolon id timpu taniba mantok mangulod karaja ketingaligan mayapoy penu om kiwaya id piolitan tensanan agency. Hontolon penuridangan ESCOM na po nga montok manaribaw. Pagumbalan ko tingaligan, mangilag karatan dumarapos pogun o mamagampi magigyon o kogunan pogun. Kutingaligan, tumungan tokaw to inisanan.
1: Ay, kubisa na nga niyo kuy Elika Paujin. Kano mo kinawa ko sa limbahan Boros Dusun Kininga FM. Karanghan sinding Dusun dit tangaramay. Kuhoy, aramay bo.

Yo pahagagakan saya nating extra yun aw na winu nang ansak no mi kapenakan kan saya ang akan ratangan noro. Ampah kakaon mera karitano ang kiralan on seon sa ikaulonan ang pinuinan ang huangon ulun ahinga. Amrayus ang kining oramo, Rah Radio Kininga FM. Amra uroh itu ra jam kasa talung ngopor ngamini tratangan waro akaya takara inatangan kasingkatan. Amra jam karo akaya takara inatangan pagayaman monsoy yahin ang pakitakan rarimbay. Ampa kaka peli ray mo yun, ang ito rabilin mo yun, mayara WhatsApp may, ranumburloho sa siyam limo valo siyam, onong valo, onong valo.

Henry Pangal. Asiha ka po ang kiniyong kirimbay hito. Pailiray akita kirimbay alumpahayaman onsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo rajam karuwo sukura jam katalura.

Yo pa haga pa inkwa nang arami yon ang kining oras mo radio kining FM on yakin tok mo yon. Ang pa inkwa nang anpo yon mo yon ang itarabilin. Ramo mayara Facebook am WhatsApp mai. Ang pahagkakaray no, jam karwo limang opor am ruo. Nga minita may am nakasukutakan yung rakapaparan no kasalulaan rahu numurot ra oro hito. Ama kia siyaw sinolay rahu ika nonsoy naringo miyon intorako. Ang pahagkaka, sumunuh itu ranganintakan urangan angkaraja di jehek seralum kasalulaan rahu numulayu santai petang am harmonika. Amrayus takapo ang kining ora rimbay kini taknurangan taka Rawati Asni. Nakita kra rimbay am maluluh rapan suayan rimbay ri Elbat Syekh Pangal. Amin ya kintara ke Audi Jaisa Salam Malaysia Madani Fain Kwanangan.